0: You're on Eagle FM 95.5. Yes, how G. Black Machine. Yeah. Sound brought to you by Salem. Bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Hey! Hey! It is 16 minutes after 8 o'clock. Time brought to you by iBerry. Para sa healthy eyes, mag-iBerry araw-araw. Para sa malinaw at protektadong paningin, available sa leading drug stores nationwide. Be right back with more. Hang on in there.
1: This is Eagle FM.
2: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
3: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
3: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
4: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This is Eagle

0: Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Boom Shake the Room, 829. Time brought to you by Innovatronics Airboat. Makabagong solusyon para sa water and rescue operations. Taking a break right now. Finish it already, will ya? Alright, thank you so much. Ha!
1: Essential 90.
2: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
3: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahal.